lesson jini sa koshon. Vala kutiva lesson wini sa koshon. Na kujima vala kutiva lesson jimi sa koshon. Akuna munu la situisi sa koshon. Yine, lesu vanu vane randi sa koshon. Lava ngwane vala kutiva lesson tiri sa koshon. Vala kubona lesson takwi sa koshon. Vala kubona.